ko gero kanni je gejjelu woni tuwirwo piyeji yameti ading dongo aberu de piru de tuma bor mo ani yare ker legu chona chona je war yok ken meu dik ame wel ma war ya beru won ko bij me pa cha bro sa kechu piu o chona ye luoke joye chipan

0: kwenye yenete yeno da hobino chako eno kene ena mauloni Evening Express.
1: Come on, yeah.
0: Beri William Khan, chiyo kiro na hamanono chiyo beach. Ati ye kan bino nanoni wor kiri na hacha wangwen medi wor ento da kira ti wor rompier dek wia boro yina menweti winya manono di boma kan anako boni urema di twalti kome yina menweti winya ichiri andongo iti winya mutunda iti winya nani doholo iti winya liram anako boni urema twalti kome yina menweti ya molotar iti winya manono kwa niya kano jo mekole iti iti munini iti winya manono receiver ni mana meoluoni radio ni yene ako budanga po ritual yina da noiti winya online do shuda ko bene rema ritual ti committee winya himmi do sho no bera bera bin wot kerina ha jawa manono ngwen nyia lo Patrick Hussein radio manono kita menoti e kere enien nono ento habino jolo dana chel e ka tedang chako manono kay wera chel ye kam ay nota de ka bongwen ri wa bora ngwen nota ka bora ngwen ngwen ka yini go chim yini tunu bora kano ko ada wano to o loko ko amane ne ne hello apoyo
2: baba Abone kendo mi noja
0: apoyo bone
2: kwani botupi
0: botupi
2: wakapeluoro
0: wakapeluoro okay aya do yela petiem manono boni o chen o wing do kare chen

kulle ko ngatar pera binneni wang ngatori lekka fe jong tabino wek ko manno ko acala dogu me ba akobe ni chatan da nunen chatan ka yini ti wod bala ko ri wora chal kirene bala ko ri chawani a pension la bera pension to twale ka yini ti wod chunbung e bubung kituru yini nuone ti duon duon noro tieme chaho winyere yi bungkunu dong duon nasha yin pei nenu wegege ento yini nenu ke iwinyu keken ka duon keken eka ka yini winyu duon ichao kene ka miru nie po komi romu toro yata me gintia rerere uya teteme uya tuture uya cha iru pituwa terete kai wa ke urete diri yinduoge nuong inuongo yato yatora mo rete kanda pe etu yini ngwacho ngwacha pat ngwacho ngwacha pat pien me chelwiti luoro me ario chao kene dang en ginara ko beni romona hanen ko mi wiyata nutia tar iwiyat kunu e kada gero tiu tuhu kada gero tiu tuhu me che la pe luor jo lo yini te war war ngwe kada ngotor i te ngwe cha pe twere eto nyone gindung nen keri tich nendo ka keri tich keken a gindung jeti mio e kar na sham dano moro honu tie dano kia honu bero yingyo ti jo kena me yer tuwi kom giba ye nu beru ye ye kaine leile da ko no nu yero tui kome bade tui tutu maro wiye lot lota pe dogo tutu ti rekan gwa gwa no nu ti kere yer eh no nu ti ye amane nu ti ti awoti wor ngeo ko ri wor mana me nu ti wor pi ginora me da nu pe ti luoro pi nu chunyi ti kunu cha me lo cha ti awot lo te wot lo te wot lo te wot kara ina ene ti wot e le mo luoni u diego die kidang ti abino ya me u diego die gang ti abino diego die gang ti abino ke ti ena rio ena ti wot e ti ene ni kita me danu gere woru kere ni do ti wot jo ne ti wor wat dong e ka kana me so ichame alone don worro don baratunu kakana me chi kharge no nuye enu ngata ene chi kharke kya pero rotun ero entene no lecha achalo pero mirbid ngata me onu e chi khone enien so gente biro te biro te biro biro ti biro ente te te mer bagina me pangera man bala gina me new car yini mar dal mo ni taw ken tamani miri po ko me o diete biro ya mo die o biro pien endang tie ngeni o kardingo gini ramo bero de te cherri colori wa tenungu le yerang nono en lone da tie cherri colesha angeni ngata eno nu e loko kere kia eni yeno tenu ngukor gini chada yer nono kule te tiere gini te gini te chunga ping te mede kai wota eno ngini ngata me ene cherry komeni uberu le wat gisha ubera wota eno maudoni udi hodi eno loni dong kita do en tie kere kia ten nyeu gina me cherry komeni nu ngukome uberu yer ujo pe nu ubao edi nu uka yer terrio lo terrio chamo rio ado wol te gum pe yin ngol wol ta ke yin wol ta kai chuo chuo gupo ma chung lo to le te te mo gum pe te ko bi doge ni ule yera ni do puro konya chamo rio te ku ule yera ni do puro konya pi
yen yera ti ameti kome cha lecha o cherri kome ente ngeni kari ningo man miru beda watani yene pe wekati migi amede kai wata ero kitanyo leo cherri kere kom gini chata nung kome ku gwa gwa yere kencha aya leo atete kiyo so tije mukena menu tie cha moro mokonyi ikitoro kong pe babala babal peko e babala babal bala ti yer wi jo me jo cha mor babala babal cha mor kum da romo konyi.

0: kor ga taxa bi yoro
1: kar ga wala
0: la ko ra ka lu yi
1: ni ka wala bi ni ba kor
0: ah de ta de ma go ka wala man yi de tu e pe ye ko ye ko la
1: to
0: da fe pa na ha do ko ra me te ro ku no na ha do ku do mi wala ne ho do ku do ka wala me te kwaro
1: de yi do
0: give me lot ko ri nen
1: apoy tieni
0: apoy beri yi ande te kwaro ji remot pa ja babiri
1: irwe nyoro twal
0: ah pa be wo nya nga da ru nya no ko be de ne ne
1: duru nya maro ba
0: duru nya ma la ma yi ndi ne yi yi kan ba go he ba
1: amen
0: ala ti ye ala ti mo
1: o beri
0: e ya
1: ano bonya tone no no yele beri le apoy ya
2: Patrick, oh, boy, the drama. Yeah. You come down on this door, too. You love Sandra, my dad.
1: Hey, Sandra, boy, it's all about it.
2: You say, you run your man.
1: How do you ever?
2: They come out of love.
1: Huh?
2: You ain't come out of the land, let out
1: of Okay.
2: Aye, yeah.
1: Ah, boy, yeah. Okay. Hello.
3: Hello.
1: Apo ya?
3: Ah, sim.
1: Ha?
3: Hello, Grimaria Mom.
1: Ah, itiene ngoku.
3: Yeba.
1: Po winyi ba.
3: Ana so winyi ba.
1: Korochwe.
3: Korochwe.
1: Okay.
3: Kanu gono.
1: Ochwe.
3: Awala goko tegba. Dan ora so biru kina me muere. Kali pe pe ri da katal ni ko mi kele manda
1: de kene ite wala
3: ke nu mere kali be kunu chini di yu da adu mo
1: pe biri yo
3: ya na di
1: biri yo ba yo ba do
3: le ka yi gere ba adu pelu pelu du
1: eh
3: apo yo ba
1: apo yo to al mota joko
3: ana mota jo kanu du
1: al mota ke
3: apo yo
1: apo yo tek Agama chiala te doje leo.
4: Hello.
1: Apoy.
4: Patre apoy ba.
1: Apoy winyira.
4: Mane de lokere ambros me bawa.
1: Hmm.
4: Program dia water bear.
1: Apoy ritual ambros.
4: Wa kona en koyo oson mangi.
1: Hmm.
4: Gere play tangi.
1: Ah ya do.
4: Apoy.
1: Apoy.

0: ไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับดูดูก็ไปป่า
1: แกมีคนดูดูไปมันเด็กคนดูดูที่เชื่อชมก
0: ็ya la wadi ya wi wadi wa xammi ko dakki xamara la mar ya de xam ngay noro e kete moto jo mar la mar dekk ilain chim ay kado te do xere ye kare lew apo atia ber ba poy
2: apo ko do ngi de ro ina ke jo ta ka ni
0: jo ti ata e ruwa ya
2: me na ku ko ten po
0: ko yini ti ni nga
2: ana ti ber jere
0: poy wi ni wang
2: ana
0: da poye
2: wini
0: town kamida ana
2: tie poye wini da poye de twal en so ba ditida ko ga ba ko da hen en pe nyoni nya sa jara duogo bo
0: pe en da ko do hen ko boni yamo ko boni ko ndure pe tinda ko ndure ti ana ko boni ka kwa yotie ko ndur jo duogo ko
2: ana gere karani yara kai ko boni a dia nya pe ka du cha de hen ana nya ko duogo pe duogo bar gira
0: pe duogo ni ngo nui ber ma ngata pad
2: Oh, yang gara bian juen da gara juo ga.
0: Poit ye.
2: Da podi te ko ke ta ko ngi mo ni adia ni da no ren ya cha mu re ti o mo da no ra de ye por wen ti.
0: Kara no yi ne o ti cha tek.
2: Eh, ti cha tek ye no mi adia ni ruwe. A ko do ta cha ye ruwe ni da.
0: A ye le be poit ritual.
2: Ana gara poit.
0: Beri.
2: Mo no small en.
0: Da poit small.
2: Nah.

0: Roja loka kumlani kire natia domo domo kina tegba
1: kukopi yelien ba
0: choko yane mirko kwok bere choke toti do mirbe ina ki dumi ya lana tia plate gere
1: ene dido
0: yeta me danu kwa miru kwa hiri winyu kwa fata ta me yaya ha mwokere pasu kwa albeit kito ti pasibaru
1: oh bed kitu irwenyo ba
0: Yes, why I live down to 98, I'm on the way, no.
1: Okay.
0: I think the boss of the world don't queer back to my children.
1: Apoy, my tag back.
0: Apoy.
1: You're a video for it, well, Manono bit kit too. Hello?
2: Ajaji. Hello?
1: Apoy?
2: Ajaji, I'm on the way, Papa.
1: Wolio?
2: Wolio?
1: Ah, wolio. Ka yin pe ko bi jo, yin ko bi wolio yin.
2: Rawa.
1: Wolio.
2: Rawa.
1: Kara nu pe lo khoda.
2: Rawa.
1: Enen. A je duwa ko tunge.
2: A dia duwa ko di.
1: Dire. Te lu nga bi na ko ni duwa ko.
2: Awo mi. Ina ba.
1: Ta Hello.
3: Hello.
1: Apoy.
3: I'm Calvin. I'm working.
1: Apoy, Calvin.
3: Anatieba.
1: Hey.
3: Zain.
1: Anatieba.
3: Anatieba. I'm working.
1: Apoy, we need an.
3: Yeah, can apoy you Wang Nel Orson.
1: Oh, sir.
3: Mm-hmm.
1: Atene.
3: When did you know? When you come here, it's in Javi.
1: Oh, sorry.
3: Mm-hmm.
1: Atene.
3: Ona kanung amag singjong or.
1: Hmm.
3: Mere gwal pideri.
1: Okay.
3: Ngare pisira kulu.
1: Hmm.
3: Tari ma dama dang moni ba.
1: Okay.
3: Tayo.
1: Ah, poaya.
3: Yeah.
1: Iya. Poaya titual, manu kere manu enono, ikum dake kame ramu manono piarang men, uye manono dek, au karo ikum chawa adek dangi war kem chawa adek medi war eno menu chawa no tiyo karo ye gamudu achel eka ate du chen sore danna peda hangi ungo adao time erda hoy peda hangi ungo time lem awinyo katiye ba apoyo
4: yel wero kira teg ba
1: wero no liya da
4: Kero kira nuliet ba.
1: Hmm.
4: Kocho ame di mundu.
1: Dujo.
4: Kero si kita waro kanya.
1: Kado peti kita waro.
4: Kabo ijir kabo ini kulu wifi.
1: Enen no.
4: Kero kero kwe Daniel nune tamba moranda.
1: Apo ye Daniel?
4: Kata gu nyigar yo moranda.
1: Hmm.
4: Kanen toling jas wagi dahame are den muna.
1: Okay.
4: Kwe nyara mba tigere si mineta tu.
1: Hmm.
4: Ape una recho gini lea.
1: Oh, okay. Poi ma tek. Ajo. Dana.
5: Dana.
1: Koba.
5: Tobi kang.
1: Eh.
5: Ya kai wol mba.
1: Eh.
5: Tobi dan.
1: Karte mo.
5: Kan la gire wor ye ti ko hak ti inda nerane la da ma ti jor peri mo ho. Mana ko mo ti kere.
1: No mi lo ba jada.
5: Ngwelum da en mo gaw maki
1: ah no mi lo ba jadan
5: era mo hala yini pori megi
1: e win ko kiti dai ko kere ba
5: wando kiera biro wiye do don kay mo ha mara kiera biyo to ga mutejo ko do
1: ale ye e ko ni da maka no
5: da maka jon teri mo ko yini ngwelum mo ku yot lo me na me o to ra to ra lumbi
1: ah dog maki nu inu kwen
5: ana fi de ko ne mo worro mo ko dama ta mo te du kede amaka tinga du go da yi imor ka ko por nyigar ya de ke du go ko.

0: ene lu koy jakulo kere lo xaba
1: ci lo ko da la ken ko ni fu da dengo mi ada ada fiyo te na fe du fiyo te ni wori ko riyo te ndo
0: mo robe yo biru ko be ciara ne ko do xi chaka chaka ki dar ko chaka nu nga kere nu ce cok cakum lo ga chaka kon man dok pu chaka chaka
1: ko bu no pa numero ko ya chim du lu ko bu go mo de te ni ta hanu yo ko bu ko ni wa da da fiyo te no da fiyo te no ko fiyo te na ko pa da
0: I don't know what I'm saying.
2: Adong,
0: tieni ma.
2: Ana kia pong ni pasha ba piri kanen.
0: Poi winyi ba.
2: Apoi danga tek.
0: Ha, ala yin.
2: Ala hindi midi an kang ngolo ka pi ando arete ko kan ida de pewa hana rete gire.
0: Ibinu ne ma.
2: Abini kwen ne kwen ne kwen ne kwen ra gir ma bae pi te ko da ro pori kita yigi no bae o kere yiti ko ta sha.
0: Ha, lo ke lwenye tung che te do nyi tung.
2: Ah, wudu ko do jadu ko atia lokiti do.
0: Ole ga be be.
2: Ko me mali mi ti ko.
0: O be to ne bwala ni no mar ni lo ni tungi te do nyu do ngamara ta.
2: Pe che ki a di se ole gi pi ge ko po bae le ga do ki na ko po ba te lo yo ko ni na chak ne na ne na.
0: Ile ga bo ba e bol ba.
2: A di se ole gi pi a ta ka petro ere.
0: A po i tieni.
2: Aratia tuno itieno ni pashokan kita mubio kan komamin wa monokristin.
0: Ateni.
2: Oke ati area kan podong na hawangan komo kan o podan wang ati area kan dong. Agen ni wan disu diho warwate uno konasya.
0: Ateteni.
2: Apo ya ipo ajo dusha metia winyo rabi apa akire program itieno mani natin.
0: Apo ya datutual winyo.
2: Pano warangin momotu no kere ya kikimere.
0: Acho.
2: Acho.
0: Ayo.

wuti mutici moro yaadi wuti mu mita kom nu kom goinda we di wira dong do to refreshing adam di we di do mi utama nyendo romo donyo pe mana do mi wala wala tamda do ciru wi ko ginala de tama nyenda do petie wi wolo ko kayini no ko we ko chawa ko me ko mi ko we ko ngakele ya ke tama nyen kire ne na nyen kare gi moro ta nyen wi kare yaadi kare we a bad unungu do timu jamu yora yora dong nu jamu do tia ber bera then ginu kene da ber ni mami ta do ye mar mar win radio okay di jo kene da wor ke ros screen ko na kena ke ber room ke te mi yoda do cha mor ni nu do pe ma ho wan do te ber won ne do ke yi ber room ku na tek er jo mo gin ke ros screen ber i sitting room kau ne ni sitting room kai cha do ni da mak wan ya sitting room te wor ber room te wor do bura bura ken pero te be nu ngok screen ko andi kuno jamo ken ti wow tam mi ko en unen do mira mira nu cha wa o karu ke ru ko da do yin pe ni ni cha be ram yin ni ye te mi di ko ko yin ni woti be ben ngata me nu te be ni no ber ma ku wa ma ga ya kina jo te nu ni cha mo yin de ber wi nugu nu te te mi cha ko ni yin ti kire pe ha du ma du yin nu dong ya kina jo amino ti no yin jo ne ba tu mo te yila te kamir ko wuri ti ko aite duogo so manu po bel gina ber to ala win radio mir neni ka mi te be de ber ka do screen ti bedroom pe ko ni pe ke screen ni bedroom bat ka screen ti na bedroom mi controlling cha meneno no nen te be ko cha me rong wiki bur ni no mo te ni ti we ber ka no eno manu gina pe ta ka win radio then pola kare dana tia tia la meti yi pa shi wan mi oneni nino romo. Chaki koda chaki iya tin. Yina tia la dana dita meti pa shi ti cha miyo yi nene tinu war nino ko tinu nino. Pe miya tin ti mnyo aluka ene dong. Miya tin neno screen naga naga tin te neno screen naga naga rimor chinye te nino nina ke rimor chinye. Te nungu nia tin do peda do nino romo. Pia ni tia uka no nino. O peda watching naga cha apare war tin putia watching. Anino mota yoro wan ti cha apare chile nushu kana tin te nino. Idiku yinde chua atinu kwa nino po rama atini. Atini dungnuti ido achua me. Bereba ngata me koma ramu. Bera bini. Bera merang. Tameda penyo ipia nino po rama atinu. So, kwa controlling da cha men. Cha mir jo buruko ka chel kere pashu. Dana chela chel. Tino tia. Na wurke na yindana dito eno. Ti cha yina mir. You have to control. By yindu nwe dito. You control yourself. Yinde controlling yourself. Pe bera lala. Era tin no yin mir nene guide ya tin ko ni oke now cha romando rombe cha me mir we ni no ko tin na ti ya ti ni no ko tin de ti ya men ti fresh manu gina pe ta ka radio pe wek jo bere la la me ko a wundo bere ko mkare pe mir ni tin na lor yindo ke bere pe wek jo free reign be ka che kere control e yi pa chukanu then jamit ya pola pola win radio jamit ya pola me eto we kwa guguri ko mogo kong ya we kwa guguri ko mogo kong kan kong ari duogo chen muno gi pura ngiyo ko pe buru me we ko mot ko da nen kong man gi no kenne me a mier da wanu tim ti jama pola pola wan te gudu kan ne ta gudi male malu to ala win radio ya we kwa nene na wan to lu ni mental and emotional health habits man a jamo ga me wanda miro neno beru kirikar me beru timo ame mio geo kopa me mako mental beru dog jamo ame mako kope diwich diwich kere dong jamo go emotional jamo ame one round timo mio wa beru me ken wano peti ye yiru malo tia beru ti maintain ti mood be ti me nui beru ngata menu tia beru me ti normal. Yeah, tenen kong mena machel gina mira yini tim mirne ni ebero nungo cha moro yipashu kanu wantu neni yipashu put pete ukaroho yipashu kanu kum nung cha wame mi jobe da me dano loho loka chekere dano loke nina chel mire loke pebe lingi jwa linge ti kok. Ti joke ne yate biro linya diku na hetienu tia le linya kai penya da ngura la gina tin tia lipo yes chokum kai choko eta pipa